0: Adabay no jam ko no jam ko vahu opadam ono minute dong suvabit pagunta ko kiva potimpu miyam pay do gaday da babazan niti tapi nai tutulus taimon ko isay do it telephone niti da babay no kopi po siya ni diaw tapi nai hello hello o apo pinton da ba kinaman bago kya masa do it whatsapp niti kopi po siya ni diaw Joseph Potilu do dong suvabit tadaw ko tahu aku nanti ait ngabiangan di tikio son tepinai tambahut ikut tutun diau moki kino tongohi ngabi de keseimbangan di ti yang pada pas tenuk kan senan dong ngehidas ngabi temui mo koto dan DJ kadi pasen di ti koto dan DJ den tu nakomus nu pasenku petatapun peginavo kanumai di DJ den mentadago Joseph Potilu bakto dan Joseph iti sumusut Johanna Miadin pipasian ni dia Johanna kumadi Bridget Samuel Juliet Salibun Priska Primus Evelyn Nine Alice Primus Kololina Lojungin ingkuo ko no uno balia zu Hansanzo da ohidasko ngada ngavi abalakatan toko na da da minamangun da indombo toko na po kio kadi mantan dego Johanna Miadin mantan simpudu papar koto dan DJ ka Tovino i Florence Boyjol kopi bosian Florence Boyjol kota bian tada kota hukum adiaw DJ mengandung so kesempatan si mason pahit kum adiaw DJ kombinanu kota ho dan duva akakku tambahutku Florita Kinaji Helen Young Dolores Asing Elis Lim Denis Yang Lucidoyo mugmu pada siyo Audi Avi manaip ngavingan nga mana pada mentan E gisam Z pengampai nasabe bitambahut di kotundego pasonku kopi pasian tadau ketahuan sanda basi kidu pasikan nyampai kidum tomis temai mo ikai dasan tapi basan ku masengovian kotau dan DJ Den kadi Florence Boyjol kina ko tokau ti pemahaman masa telepon kopi pasian dia tapi nai
1: kopi pasian dia oi DJ Den
0: oh
1: may na nagkita na pasomo diya o ramimbo.
0: Oy, topot pa yung tunod no abal no Bridget Samuel.
1: Amusang pohi das ayo hakod.
0: Adoy kya, ba, pagatan na po daw mangusap kya.
1: Iya.
0: Dadi, pahing ko po.
1: Pag-upo kumadya, may pag-anakan no.
0: Katahuanan.
1: Mga vidigiday no, sanay das tumay mo.
0: Aha.
1: Kumanag ito pag-anakan ko sandi, ang sanay das, tamay mo, kumanag tambahot ko, sa pinay ko, nag-egi somzit, pinampay ko nung abin ng pasyon, ang sanay das, takaw tamay mo, bibasan ko mga Diyos, uin ako to hadan, Bridget.
0: Ato hadan, Bridget, din ako na. Ala kahivai di kinovangan no bago ay Bridget ngan sampeng ko ngabi kya bah tapi nai ko ngabi Elden Isosikwat oh hit bago pigi na van dito ka kinoto ko

sanggino mo tandu izyao na poin hobi kadi Roger M. Faustin. Nabilay ko nga vitin po tumahib au opiw manan. Dahit kaimpusan tako na diti. Boss tada bay no. Dadi no, biyaga na tongus sundung au kita nga tumoy mo poposagin. Dadi no, biyaga diho tadaw. Biyaga diho binabang. Sundung da au oy gitan nga tumoy mo do papanabaw. Tobi no, dadi no, da tambahot ditauhi. Sundung da au tumoy mo do miyampay. Na minta mong kinabo. Kamuzon, dadi no sebagi songhun tambahot di ohi sunung au sasaw kopiso mo na tumoy mo doid kinabo. Oh dadi, kapibos yan nung sumab ingkano boss Santovino na pamupusan tika sa himbaan boss kadazan do tarao bay no tapinay hansan hozo ngabili no koniku no kohis ginabo diya zu Santa di

boss di nakahambus ko na nakahis nagi nga nung aw nga ampuno zao na among kang zao nagi miyaga diya zao ay sa di pa yung tunod ay sa di pa yung tapon ano itawasi mandad minamangon ano iaw awasi mandad katubangan katawadan na pinahay na sa kadung diya zao balakat na sima montok sa biyari makikinangaw dahil namo na po dahil pumagunan iti tovino dandi no isa ahazod ako kamay da paingandad tamay mo da kay katan dituhan to ko da pumagunan da kumain dubo dandi no kinangat ako da inok pangabinanamot pibabasan.

Ika sila sa ito data kalipat tawanan matto ata. Jadi patrus tawanan ongka batinani sa 1640 kapitu. Misando kita mainga-mainga paglahatan ta matto ata. Iyan na kalangan si Adisi data kalipat ta intom ta toongan ongka.

0: na nalipon beng rakiming kapaganan transaksi kun. Maka tigo ako tojo.
1: Eh, amkali, kosan no?
0: Okay niyo. Indanganan nila ko.
1: Pahay ko kulot. Pinuakan ng ako turing ako ngali ako pasukun to aswang na tubo na buwakan.
0: Inimansan ko niyo, Ming. Topot to po ngay.
1: Ang tupo raho no beng nilirin?
0: Ah, nakita kilora numbur account ko no. Ama no numbur card credit ko to.
1: Eh, kulot pahay ko. Beng, ikah kita kelalaian maklumat tak kambuak kinorion.
0: Oh, jadi bu, alatan bukulan tia.
1: Tindakan menaiki maklumat meliris lo.
0: Kapio, kak, makarak ku nombor waikon kulik aku. Meneleponin lah lia saguli kuno.
1: Nonsoy na yak kulut. Sino pa hundo analipon rin na kita kera maklumat tak kon beng mo no? Teleponin mo telepon no BNM Teleling sa 3008-5465. Kapamilya relaman web nu bank negara Malaysia ra www.bnm.gov.my. Baik kaloi kalarau putatun mea kahayam aswang ahihiang ku reno tu sinu-sinu te kakal nilo ngambi nakala pertangguang nu sin no hiano utang kat kredit no hiano sinu case record no hiano nansalinut yak
0: oh iyo kan

Rondo nga saat yak kasangkayan ngayon, 5 jam ang kota kampinan amalas sa rapoy. Linasu ng lompor nusiyo, abulia kasuku 900 darja Celsius, rapat ng patirin ra rumput apua amikapi rumput inatoy, yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor nusiyo into ravayaan ngayon, wangon ngayon ang indang amalas sa ra lompor nusiyo. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor nusihu. Pumatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiaro kasangkayan awurok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawin.

0: Assalamualaikum mga tabi Malaysia Madani. Baina kinangada kayo iti habar-habar id na kayanan palamusan ko i Abdul Rope bin Walimin. Kapagulo na pangatulo dat habar-habar. Kapag irada na sil pumalian para isabad apatot pamusarahan. KPM pinatumbaya dapat titikon ng bilyon ringgit mantak kabaruan sikul nakalaid. Habar pa yung pano. Kapag iradan gatang pamili da asil para isabah kumad seringgit lima na pagtusin sang kilo. Kapitano di miyampay ginamu dit aramit mananang paray ranahon edo sa Semenanjung Malaysia. Untuk panahak wabarasan kumad RTM it mentirin pamutanaman pangisadaan ng pamurunan takanan Sabah Dato Jamawi Japar Minabaras. Hal dilad na kunan itsuang sesid kampayan mangulod miyampay tayin sanan agin sid pisampruan ng pagun dit kahampit itsuang pamurunan paray. Suway kay laki harapi piradahal dit kigunad adangon Kementerian Pamutanaman om kajaminan takanan mantak papatantod mananan paray ranahon isabah kanod kasukupan om insentif dit miyagal miyampay dit mananan paray itsamananjong. Wakan na pang subsidi 50 ringgit mantak karajad mga matparay ang pangulodan gatang pamili asil pamalid asil paray subsidi wagas tapurak na kayanan ang nagid subsidi diesel dit kasudang. Kapiradan id bagian insentif subsidi ang gatang asil paray kigunad mantak papatantod mananom paray ranahon id Sabah katilambos kisunduan tagirat Israel ang papaburo ranahon dela. Insan-insan ko hupagun papahingkas kapalabusan insentif subsidi om renta belanjad sandiri SSL dit labi dakawas in tempo rumikot. Damat nila bisa kadungan tegira tidit pialatan ko pisan na magensid kaparintahan pagun ang pisang peruan kiguna tilambusan papagirat mantak papatantod kaburuan at kaganaan pamutanaman, pangisadaan, pamagampian ang agrota kanan Sabah anon papapanaw miyampay labid kiwaya lalabinar gumatinimungan mararabuat idlabos kakadayan. Dato Jamawi Japar Minabaras, karalanan dila akan ko mantak papimbulay pisaguluanan id pialatan agensi nga mantak papatantod tikit-tikit bagian sa piganap-ganap tumanod kabalon am kasusukupan dit kahara. Iyaw na po nga Minabaras dilad, sera na po nga itababayan pisuahan miyampayad ko pisan am agensid kay PKM ing Sabah id Kota Kinabalu. Asil mantad sesi kampayan mangulod dila tayinsanan ko pisan ang agensi isribad mafi ang Kementerian Pamutanaman ang kajaminan takanan pisampuruan nakakon papagirat pisakadungan may tayinsanan kasukupan kabalan ang pasaliti agunad pempano dit murarabuat ngawi mangingin sada mamamagampid tayam ang magigian ngawi idlabos kakadayan. Asil pamutanaman ang pangingsadaan dit pinalabos it mamagunad pangilaan karait suwang nutren nga milanagid po ito doon kumad makmal dit kahampit mantak makianod kapagiratan suwang karbohidrat sakrosa nutrin suway pagulo padagangan. Kementerian Belajaran KPM pinatumbayad kabian apa titikon 6 bilyon ringgit mantak papapanaw projek keburuan kawagus sikul nakalaid id Sabah. Projek isuang tipo dapat taon manta di taon 2023 dila isiribad pemurunan perintah madani. Minabarasit kumadua Menteri Belajaran Wong Kah Woh kinumudila dua kon manta di taon sanan 6.6 bilion ringgit. Dit pinatumbaya mantak tempo dapat taon manta di taon 2026. Nakintalang di siya manta di taon 2023 gisang bayna ginumod cost project dit na kunan po nga 4.6 bilyon ringgit. Kihara project dit mamasa idning kakatan pra penuridangan mamasa turidangan ang haranagi it na pangoh na. Ilan na po nga nabaras di siya si minimbar pagwatan pamaruhang Senato Dato Fong Jin Zi karayat ning gisaman perintah Israela menaribaw hal sikul nakalaid isaba. Natalaban ni pagi naman magawit 500 liter petrol sa natahan it is bot iswang karadyad pinapanaw id kawegan sawangon bawang mangkalinaw besar idit nakatalib. Det kanihab, patunod Maritim Zone Sandakan, Captain Maritim Suhairi Hussein Minabaras, bot det kamayon nanod manalab, sira nakita hidko wayaon kasuayan, det tinimungan papagirat kuasa, isuang karadya op sejahtera, om cegah pati, om ops tiris apat titik kusung. Pahingkura po sa ngulon kusay kikitumbayaan, sebagi tekong tuminuhon idrahat, om minagiduh idpo ng tisan rahat. Minagiduan dot bot miampay dit sinakayan ngawi. Mayan pemerisaan nakita apa dam turu jerikin kisuang pikikira 500 liter petrol amisa injin sangkut apat na pad ginaris kuda. Gatang tayin sanan dit na how pikikira apa dam 2,500 ringgit. Kes dilan seriukan tumano dakta kawalan bakalan 1,600 na pada misa. Enekmen pelabuhan serta dermaga Sabah 2002.
1: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Ya, tapi ni kau bina jam ke apa dua na apa minit tertuang keguli kagu dia tidak babayan apa pulang bus pasen mayan pemelahawan. Pagulu datman ku remita iti pemelahawan da semua suhut kagu harapasan tak kita ku pinata di Marius Murudim dah iti penguminan dat Facebook. Kepesenangan dah tertuang tadau ketaluk kumata insanan tambalut mengikin ngawid Sabah BFM. Amin kurun habar dah kayu da tuang diti kadau isang it ngaran iseng ngaran ngawid mantad gisem e gisem z kadau lansan datang lidas ngawid tain sanan ama senang kadapan miampai berakat mantad isawat mensikau DJ kadau apa sikau nai kuma di Marius Marudim tu nakasiwat de pinahata de pasen de hitid penguminan de Facebook ya. Halo, kap senangan tetuang isete.
1: Oh, pisenangan tetuang ni kata bina yokuti Petrus
0: Tembunan. Petrus, mantan di Tembunan. Rumina sam dah ini, ya Petrus?
1: Antok, sapu asap menenda.
0: Baik nong, apa nanti tu?
1: Apa nanti tu? Kehapun lah sam atau kaya lagi apa?
0: Atau kaya mantan di jam kenunu po?
1: Nanti ni pukul 8 lebih.
0: Pukul 8 lebih ya?
1: Oh.
0: Marwai pun bagian lah.
1: Amanina.
0: Open open apa nui deram?
1: Tok apa nun malah deram sila pan na.
0: Tuh ya. Tuh. Ruhai bukanung ke sapu terasa mem. Ruhai tepan nuk ya.
1: Ilinar.
0: Minggu di terang orang kau nasi liwan.
1: Minggu terang orang nasi liwan ini dia kau bilik ini. Nuli. Aw akhirnya orang kau nih suang nasi liwan bising kelani rasa mila.
0: Minggu terang orang kau tu nih tembel lagi ya.
1: Rasam ke darun
0: rasam di tasapau darun ngamila ba darun kedegah hilaranau
1: isoi mendalin retan apnya
0: isoi bakaretan diri ya
1: ini nali
0: ba mai ke pia pulau pasapasan
1: semulia pepasan mani tapi naik tempulan ino nok katalanan agani tapi naik tempulan sar masan nega kumada gini yumud kalau anak pasal ini pasan yumuk ini di kumada gini Abul Malik Miliagom nasendakan Miros dan pinampang nagi Yagang Joseph Patino Thomas Riton nopo ingaran ejam jatam penyamung nengayu nanti tetuang mina harap-harap dan ngawas-wasi na kadapan kun tetuang mina tolin na umadagi tepineng ununin apung inabong pinampang umadi Nicholas Quintin Pasusam umadi John Quintin ni Radius sada mga tepineng ununin apung inabong pinampang kapsinangat tatuang mayalam opo ay yaw ni uni sinding ni mangay uni Petrus onggo legal sakot tatamaw ka binay
0: legal sakot tatamaw kaya
1: wapatakan ngay tamalot nun inangot tatuang minalam ilili na ka binay
0: apos sigaw kumali kayo na ka po
1: mana ka pa.
0: Eto pinikapun sikaw kumadi Petrus manta di Tambunan nakapamulahaw dahi tidak konti tatuang da tabay na kya eto pinikaw isa pa di kayo hat rahian dat papalamus pasan maya di tit pamulahawan namit kamunyan dat kihara-hara kredit kya milakaw manalipon dat timpuriti isa pa kawaguhat pamulahawan dat man ko siwata dat mamaramit kya kada ko kay kumayam kada ko nagid karatumay kya eto pinikaw haran na mamulahaw milap-kilap nalat binabang tanda ada terharu memulahau kia reminta ko. Halo, kesenangan tetuang sete.
2: Oh, kesenangan dia tetuang ai DJOP.
0: Atau kami saya ke piat
2: titi. I Thomas dia kan bela.
0: Oh, itu Thomas. Matar ke gahin nangga di Thomas?
2: Oh, itu kawasan Talipuk.
0: Nenu habar no.
2: Pantas nong bodai. Ya, buat dina abu kopi ya, senang kesehatan kuda pun. Kalau walau nak kudian kenyah baik dek.
0: Atau kau nak kopi nakan no?
2: nangakalok tinanok na kasaw na
0: hala hala
2: di maturi
0: tinanok na kasaw kaya kuro malano to karultiyam karultiyan
2: aso sa long na di ba
0: nasalano kan to na magansok
2: tinanok kul magya hiri tinanok tanok sa inan
0: ngayon numatugya tanok ko it kinaluluan dit nuri di
2: eh siapa di ba kaya lalat binali ko ba hilap pas haram ano makaring karing lam ito ara dia kan haro-haro ini di matu.
0: Mba, mai kapi apa lembu sapasan no?
2: Lubam ika panda tu aso aku kopi dinom. Yang pahit pasan ku datang di tengah kelaminan kam kata ko kopi beras. Kasenangan lat panamuli tu ana tau harai dati ara sami-sami dikikit
0: rina ge
2: asano pandak lagi di tadi sa pupuk pula suk di toilet led datang balut ku di pekerja ku di suk di jenis talagan kaminan ku no di tamak lagi di jenis di sania tamaman ku no di dad so kitina ile de commended masaru ya kampung dile de di masaru so ida malut ko ngaji pekerja ku po terutama na i di madom langkau lebih ngalakan kampung ngalakan ya ku medi beluran i jimi sandang dan suan kalubin kami pun lagi jahil orang sila para yung kiabaw talupin pasan ko dito lang kami dati nung kamarangaw no? Na arahap ko lahat ang lidalidas ay sa na harapan nga lahat ang lidalidas lang kami kambalot ko nung dito kareja ko ito ang ilay na pangalti it tinaparungi di nga kabun na kuko pati ilad ilagawasan nga sa barang-barang ilag pamol ibanang banang libin ilad itikuwa idmurok ranaw ang nakura na di telepono di banang ko amo na di ano teleponan ang ikaw amo ko na di saan manalipon lansalo ko lang di talilidas ko sabihin lagi pindaran now inumbur di sabihin lalo ko di gulo nga pitalipunan ko nga araw mati di anak kasalang numburi dito aw ano sidit naghihilag kundasang ako na sidit ako na di manhaklit kasarahan kampulan naghihilag kapadila kaminan ko na dinod si Bontay Tampaluri ano minagamarita ng ngaran to parang ako na yagdi lungkim na din ako din at tuwaran din na si Rio, si Pulis may siya may ni Daniel yun natambalot ko nga wina na pasan ko dila kapisa na nga sa lapon tala ko katalo pati salam isa na nga na rin ay katuwang harap-harap na di dasi di na bala paharapan pa ko nga wite di dito mauna pa di tali dasi na pala
0: hindi nagi
2: ang kakala kakali di di
0: pasi ka kumadi kaki ya
2: balayin na po.
0: Iya, pasti aku mari tu pinet aku tu nak pemulah hod dari tiri konti tetuang terbaik nak iya mendarang tak apa nak kawagut taru hai mai tak apa lihisa datang de telinga lihisa tak kau ginawa tak kau miampai di titik sinding pinikianu di Thomas sinding mata di hai pinikianu di Petrus mata di tembunan kia sinding mata di Petrus nengi Petrus onggo mini agal sakot tetamu kini ngawat tak kau.

ginawala ka sa rin kasalimbahan Boros Rizon, kasalimbahan di karanghano sininindit ako sa nang sininindit kolehis dot kinawa ay siya nasuway ikasalimbahan Boros Rizon sa

Kayanan ang panang tatuwang rumasam ed pipirah kayanan. Tapi ikaw ed pasarilih da pagunsa ba kinagumuan kayanan madibuot mi wayagan ni ed pipirat kayanan adiham kumadi kayo het haratang yan da suwab elan takaw da mamalan no karadyag kasudang ed itimpo-timpo da madrasam liti apeng kura pangalansan da tingalig da kakasari asan ng kapapanahan dat no napakaradya manta ko tagwang dahil iti kapasyan dito kaya mabtabi na ikaw makinang otakaw sinding dat katilambos pamilihis dat ginawa tatuwang databay na sa PABFM as sanang kapiak.

0: Ines, ngayon ko ba suwang ngayon tumaw, tikarita kya? Aka mato araraw.
1: Baham abule ba, no nga sa tumagkarita nga, kapung kita matidang aralan. Hello?
0: Eh, Nes, kada po nalipun? Tutupay po na talipun no ba? Nung langadan nga, kon ka mo nalipun, masukod mo nga na tumagkarita.
1: Oo, tege ya.
0: Oo.
1: Ito abule.
0: Abule, mamaguna talipun masad mo nga na tumaw. Ako kita lot ka pailan na pansakot. Basawan bagya. Kaligagan mo nalipun masad mo nga na tumaw. Sige kam, lumapot na nga, palis-palis. Haram mo tikinanta kan? Adanda mo tinong mo nalipun, tayo manigo pa hitis-tisan tumaw. Sairad mo nga tumaw, mustid patayan at injin na karita.
1: Eh, kaligagan pamati.
2: Tonudan ako turan, masa istesin tumaw, muntok magalayid kaligaganan.

0: Ay, alilimar ko ito po ang bacara buku.
1: Apanday ko rakon na ito alilimar ang bacara buku to.
0: Nataliban ko no kwa, reno to zaman IT. Kawinum alumat, yu yak rapopor no kalindu nulongon to nga. So, tutorokon yak. Ha, aun o yumon mo, aho, ayam-ayam nulun, rahuang ukuno. Ayamon kalalian aring otaka po no amsino. Aho po nam apasya kasuko yung ha?
1: Kapiyo nga hinosolor, tapi ang bacara buku tu aso ang yakinon soyong no. Ulo ko na sungkait pahalungan na kapihahan numato tu. Kanga on say aboy hilong raskrin tu. Lai ngalihao ko, rabah huli, pay no ang caramin mato ko. Lai ray no, aduy, napasiko no solor na unga. Rabah huli, alimar ko po ngalihao ang bacara buku tu.
0: Aar, yun tu, kono ko pensyara. Ang kiat yang ngaryun, ahilong ako kapiyo-piyoki oko tu alilimar ang bacara buku. Sa tapot no, auto bahu yakinuli inoy pahilong ra papakitanan ra buku.
1: Ih, oko tu. Ang kabuk inaliran mo am? O pahulang baca am?

0: Pibosyan na may. Mungo ko.
1: May sa madapak yung sap ni ti asang.
0: Oh, nako ko. Ano tapyo manan no?
1: Ingka na iti. May haing na di. Agumungo na di tampaluhan.
0: Bah, poto doon kuisya o bo.
1: Aday, abasi tanak ti.
0: Sikap do ausapan, sikap do kohi.
1: Mindas o naging nakulita, baditi nga. Tao, nakwa, nadibay na to. Ay, so, pada tumahid. Siyo, manusa di ausong.
0: Aw, iyo ba, may? Nagiwago.

0: Ay, so kaladya ko ba, no?
1: Duoy gya, katahoda na song, abalakatan ka na day sabat.
0: Inka nagi day diaw. Ba, ano no? Tumakay kulita ko.
1: Na song.
0: Ano no? Tumodoy.
2: Abintubong ang matahod, kagiginawa litarasi. Patanamot ako no, matatimpunan na paganakan.

Pagoduan manigup id kaday takanan om id hivang pengukap takanan. Popay magon o kumuntilian ko hidasan day savyavi kaday takanan kampay no hivang day husap takanan itisan lahan id patotongkop pogun sabagi kinaisanon pagoduan day aw pakabasaon manigup tumimpun no taon luvongay mo podam sizam. Kinaisanon na pongavi iko gumpit na id savyavi kaday takanan ikiba tongus poposagit toy ko aiso id kaday takanan pengukam om id kaday husap takanan id tisan lahan. Kotulan patabangan asil sigup 2004 na in baguvan id sibo section tahu mo padam onom akta makanan sa ibu sisang ngatus bahong padam tahu nung autonudon on tokonda danda to sibo opod na ibu linggit toy otolungku aw kohobi duvo taon isang anong hibang takanan na po nga on tokon danda 2,500 ringgit.

Hai, izo David Chow. Tomoy matakaw da katagubang da kozubo kinizanon di agumutuhun hobi no itkop sangyabi di makitoy na da tuhun ginumuan. Mi agadoid hamin pong usapan, beng, upispos, patatadan bas potoy om susubay po. It kinizanon di no, omokito na di may gontop umulan da tuhun di makitoy na. Aw oizuvan tuhuni awsong ko kadansan, miaga potoy do tondu di mugantizan, tina toy tama ko ikibit tanak di onini po, o keyu, tuhun nungohoy toy iotu tuwa manta do tokow. Sabagi tuhun mo gigizon doy pogunditi, pantango tokow izi ho, onway kasibatan, papuguhu di ho do mo kitoy na. Toy ko papasabuhi di ho, do mi ikaw doy ti konu, namot minda do hovon di mononoy na. So bo no? Apa sih kuma ada bokon? Tinggalan pengen nak diau. So pipa pantang toko no? Kuma ada tiso om tiso. Kapasaban iti, mentak kesimbahan bos kadazan, noikot binasi.

0: Kalasan, di ang swa utamoy.
1: Kapi ko siya nung suha po ma Sabi Vito Pinay, tayo tambako sa Sabavi FM.
2: Sabavi FM, darong swa biti. Kapi ko siya nung katawadan.
3: Tanto na daw ako, his na ginabo. Katpanak na pumuhan naman ta pasi ko so.
1: Siya nung suha, DJ on lagi makikinaw na yung Sabavi FM.
4: DJ Suga, hello, hi.
1: Ang hindi na nagiging mempe na gini, darong suha biti. Dahil panakan ko so, tanaw ko sa su.
5: Isyaw diti.
0: Ba, ano pa di bago? Pakinungaw no, kasahimban boss kadazan, dot tikid tanaw kyo.
5: Pinoy Kot Binasi, osuaw tumoy mo.

Dikib hang kapana kovasian. Kobasan memanau gakod kapana kovasian togumu kumako hinasan tinan. Mintamong binagatinan o manakaday popogingoh tinan. Mungingkuang opusok pumusaman om kopay buhay topyumanan do hobi ohikang om ohidas. Popohidas tundu-undu, mungingkuang gontob kolesterol om menguhan kopohuzungan za. Mungingkuang ontok toluo omisobu om papawakas tonsitinan. Mamanaw opon ngay buhang sangadaw niyaganogi onom titik himo kilometer. Kopopotun tohungatus bahungopot kalori om kopoingkuang onom ngopodom 4 gram hunok day tinan. Mamanaw sa hinayin so minit niyaganogi atus hang. Mamanaw gakon niyampay kalalahan opay tunod kopoingkabas binasi kohinasan.

0: miyaga ko'y katutun so diyaw. Eh, lumungso no? Ginazo din o big no?
1: Eh, isyaw pa ma. Mugad so habos pagun. Kiva ka lang dyan dumadi model ka.
0: Indama ko na kyo. Ada din model sa pamagunan.
1: Kiva tambahot ikababago na ginintutunan ko yung internet. Daw pinapaintutun ka lang dyan ho, om ka daw. Mindad isi dodoy ho.
0: Nga, ako mo na ginagaw ng vitano dito eh.
1: Aw boh, itiabeg ko ito nini. Ihiabeg tagazo na po nga modeling agent. Ido iti, minanu daga mo gavit. Kadaw, gaw mo tok dago. Nonuan so vago daw usin himo ngay bulinggit.
0: Ay, tapot mo. Natungong ko na dati dito. Dodi zon ko na mo gavit dada, tay kalday dada kamay di.
2: Pingat-ingat do odong. Pingat-ingat miampai kapalokuan mana kontungan tagumuit internet. Kada doodung kisom adadi mogogovit dadah toy kaladay dadah. Pason diti mantad kementilian habus pogun.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, Paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gama.
1: Paganuno, Hurix gama it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ate. Ate oi. Ate. Dayo ka dami no.
3: Oh, dayti sa dobiti.
2: Oh, dayti ka pa sa dobiti. Nah, iti a plastic pin mo hapot hay datakanon. Mantad ko patamon. Mogo, tinapatakon ko diaw.
3: Aso dong, nakoso. No, vyan sa nagida plastic dito.
2: Uy, o gumuna iti napopong ano dito. Ano iti? Dumpit. Bakol to nga nini. O nga gingora biti na dono. Mag-isusurvive ang gubatik daw. Aba, ako nakoso. Kapasasa magkano isa. Na, o gingo iti ah.
3: Kadaan mo, ino. Diyosong, ino. Pabahison daw iti badi.
2: Kadapay ho, ziyosong.
3: Nakito na daw, ino. Nakoy ko tayo dito damin nung mimang ko, tudukan ko siya muna do din o to, oh hanbo.
2: Oh, muso na baladyal. Tuntu ko, kon ko mega diawati.
3: Ko ulan. Kada ko bu din o.
2: Ba. Mahi ka to, makituduk so diaw mo. Kada ko dong mati, asikap may dahumuing.
3: Ish.
4: Tapi kung afi na kung auto ko hozo manta di masensius mak majaing om di ben hozo pinampatan di ho di ben Jivinu pangkis kihoy dari aw na hay dom ikot na timpo na kangan di zo balad pagun na ikot jam ko anong tongo pod minute adong suvab dari namot dino hansan da pintunda ko nam kinangaw do ka iya abalad pagun ikakambus ko di jam ko anong tongo pod minute adong suvab kya matumbasan so gumuna kita pinay nga vi itindahan no nati timpo diti mugad pakalaja dari kapiwasian kumada di zo hansan do avasi o pinanaw ay sa kabahingkangan id tindahanon. Dadi makano momohis bago dagina vom kinawto ko dahot so mamutong gata kadi bolis jomilo hoso montok do tapi nay ngavi mamutong gata dari kivana gido gatang gata kombus ko dotino kyo anda do na padi so miha kano momohis gina vom yan pa di ti hoso mamutong gata kadi bolis jomilo.

0: Kapivosian tabi Malaysia Madani. Kinungod yo sa tiabal mantad Sabah VFM pambuson ko izo I Johanna Joseph Lokupi. Kapaguhuna po nga tuhudabal. Popisamo asil pumohipay Sabah kasudong onuan panimbangan. KPM pinapahantoy 4.6 billion ringgit monto katundan sikul tongo sisian. Abal poin panu. Popisamo gatang pumohi asil pay Sabah kuma sa ringgit himong podsin sa kilogram. Misamo miyam pay gontob I piumonon do mabubuvat id sa Mananjung Malaysia. Pinabos kuma do RTM. Minabos si Montili pamutanaman panginsadan ng pamunan takanon Sabah Datu Jamawi Jafar ahaliho I napiangasan do pangan kagampitan paguhudan miyampay tainsanan agent pisampuvan ang pagun ikagampit miyampay patihambus id pamunan pay suway diho kiva pipi ahal ikiguno timbangon do kamontilian pamutanaman ang kajaminan takanon Muntok mangiho do mabubuvat Sabah kapamyumon, kauhanan om incentive di mibagah do mabubuvat id sa Mananjung. Avokon diho subsidi himongopod linggit muntok tapanansan mga motpay om nagi popisamo gatang pamohi asil pay subsidi vagas tapuak kinisunon om nagi subsidi diesel di misudong. Kopyagahan mantad ahal incentive subsidi om gatang asil pay Oponsol muntok mongiho kozo do mabubuvat Sabah katihombus kisunduvan manunda do anaw. Anamot manakaday do pogun papayang kavas kapahubusan vagas om gontob kaganapan sondi SSL di hobi kinavas idtimpuh dumonto. Namot diho pisakudungan tagyot idpihatan do kopisan om agent kapalintan pogun om nagipisampuvan kiguno do tihombusan pontodon. Muntok mangiho kozo do katundan kaganan pumuta naman panginsadan pumuta zaman om agro takanon saba anu do papanaon id kalalahan no hobi kivaza hobi no kuma do tuhun mabubuvat om habus kakadazan. Minabos si Datu Jamawi Jafar panginsamakan diho okon ko muntok papain buhay piyohian id pihatan do agent sabahik dino mangiho patitikid bogisan do tamoy mo pengganop Moso kabahan om komatan di Kiva. Nabos di sino iti di kahapas sa babasan manong kiumo miyang paido kopisan om agent KPKM inch saba id kota kinabalu. Asil pangan kogompit poguhudan diho sa viavi kopisan om agent itsibo do mafi om nagi kamontilian pumuta naman om kajaminan takanon pisampuvan Katumboso do mamantod pisakadungan moy do nunu nopo kohanan kabahan om komatan anu gunon paimpanu do mamumutanom mangingin sada mamumutazam om tuhun magigison habus kakadazan produk paingimpaw asil pamuta naman tay panginsadan di mamaguno panaisukan tanog nutrient nga kavasa papatod id Makmal point sumok montok konuan kapay maganan tahog do carbohydrate sukrosa om nutrient do suvay paguhuy do pobahison. Kamontilian pambalajalan KPM pinapahantoy do kapobian 4.6 billion ringgit montok papanjul project katundan mahik do sikul tongasisian id Sabah. Project di Idsuang Timpu 4 taon mantadi duvangay bu duvang peram tahu diho Idsibo paghudan do kapalintan Madani. Minabosi kumaduva montili pambalajalan Wong Kahuo ginumu diho sambogizan tagaso mantadain sanan 6.6 billion ringgit ipinahantoy montok timpu 4 taon mantad po di duvangay bu opadam 6. Kadisido mantadi ko duvangay bu duvang perong tahu gisambay no ginumu belanja project di pinahantoy na po nga 4.6 billion ringgit. Kivado project ipoinsuang ning kokoton kahing pupun kapanundan ning kokoton maso tundaon om kiva di napongo. Nabos di sila iti montok sumimba tulizo pinauang i Senator Datu Pung Jinze kakamoy pinggisaman do kapalintan montok manguhan ahal sikul tungasisyan id Sabah. Aw no si Vatan o Panginaman magohimu himangatus opod liter petrol. Kapas iso mutubut, tinan id kalaja Panoy hiyan pinapanaw did kavaygan dohungan bavang mangkalinaw besar di Songkonyab. Minabo si Patunod Maritime Zone Sandakan, Captain Maritime Suhairi Hussain, matubot na kamoy ginusa do likapas na ihan do itkazuzuvo kosivavo do tinimungan papabakas kwasa id Panoyhian op sejatra op cegapati om op tiris apatitik aiso. Pahingkwa po sa nguhun kusay kikatumbazan tekong minaganuhang tuminaw id adat paguhuy minagidu sondi id kinizanon lisan dat minamaduan do matubot om sinakay. Id pinamolisan na somo opodamtu galon jerikin kiswang kuang hobi himangatus opod liter petrol om nagi iso engine pokoviton apat ngopod winakas kuda. Gatang tayin sana nagamu sinomo da opodam duvongay bu himangatus linggit. Kes di Jose Sukon tumanut akta patamangan konwan sa ibu sa mangatus onam nga pramiso om inekman lolokiton om nogi dermaga Sabah duvongay bu duvo.
1: Kakal ko po, makinamaw apal itpogun.
0: Abal na panitinga sa muhimbo mantad Sabah VFM kasahimban Bos Kadasan. Pati humbusan pahabon o ababasan kapipimanan ko muhiganid sikul kampay na itpasol sa hibofat. Gigunoy ho muntok man na kwentahangan kahim pupun kumada sa sumikul kukamoy kayman kasaan om kabahingkangan sosyal. Minabo si Muhingon Pulis Uvang Bofat, Superintendent Champin Pew, panginsamakan diho kigunoh muntok po poivad do tinimungan tangamuhok kagampit idkhasanan mamuguno dada kayman kahasanan om kapagatan aw ohidas. Nabo si Sidoiti Kumina do RTM, kapas pinapaymagon ababasan ops salamat id SK Klias Baru Bofat. Idkabuon panogi diho, pinapasaw isido do tuhon ginumuan moy do aw papata kad misin juruwang automatic toy account bank kumabogisan suvay mantok umivad kasaan mamaguno mantok kapagatan mamadung toy manipu. Tina tama nga kiguno no gi do mongintong panong kiambat do tanak ngavi.

Himo tuhun na sinduahan, miyampay duvo mantadya ho nadahan na sinduahan, id kinohiganan popogompit duvo padsakazan id lahan sulaman tuaran di minsusubab konyab. Izya ho na po nga tahu ko kusazan na sukod om duvo konduan. Tumano dohongkod katainan kalajya ko pisan bomba o mananampasi Malaysia Sabah, si Zampu mantad BBP tuaran, pinatod id kinesunon kinantakan, kapas no katoy mo ho tababo ikuang hobi jam ko himo opodom sisam min susubab. Unto ko ikot id kinesunon, minaganuhang o tinimungan bomba pinapahabos tayin sanan di nopitan, inansip id suang kulita, paguhuwi pinata kuminado tinimungan kapungusapan. Tayin sanan di nopitan na kataguvang kinasinduahan miyampay duvo kusay no sunod na dahan no sinduahan namot no sanguhun konduan no tipu hongon. Sinusut inopitan do pinato din hamin pungusapan tuaran minamuguno padsakazan EMRS, JBPM o Ambulance KKM monto konuan pungusapan kotihumbusan. Kalajari ho no pupusan pa yung panu di jam ko onom apat ngopod adong usufab. Kapalintan Sabah pinapatonda incentive usin mitunoy opod ngay bulinggit kuma patitikid monininto pagun ikahantoy do middle amas id sport Malaysia sukma koduvong panamduvo id Selangor ontok Wuhan kavahumikot. Minabawa si Montili Katundan Kamuhakan, Kabuon Spot om Economy Creative, Datu Nizam Abu Bakar Titingan, Kahantoy da Middle Piyok om Luzang na po nga tasa sondi, katay mo incentive tahu ngaybu om duvo ngaybu linggit. Ahansan ni sido da pangunsub diho, kanu manak titanog motivasi, kumado pisol om monimintogu, montok manangkibay id spot na kamoy. Contingent Sabah mamagampot apat ngopod middle amas id sport sukma ikanjul ontoko peramhimo gisom koduvong peramapat Wuhan kavahu. Dimpaton diho katahib do likod tavasi koso do pogun sa ginumu tahung operam tahu amas ontok pangan duvong ay buk operam vahu id perak. Nakatay mo o Sabah FC do panuang titundun apat lisong linggit manta do emas 3 samantan sendirian berhad. Mantak tumaguvang do Liga Super timpu duvang ay buduvang padam anom, duvang ay buduvang padam 2, maza memorandum pilotian MOU itinandan tuntu id Kota Kinabalu. Minabunga si President Koisan Mimbul Pogun Sabah, Safa, Datu Awang Kadintang, titundun id kavokosinan pa yung panuriho, manakaday kalaja, katainan do kolob, kampay na mamauang vinasi kumatan panonduhi do mamamain om kasivaton kabuon. Dumano di sido sa kadung do kaganan swasta sa bagi manonundun om tambahot strategic, kiguno montok mangiho do katihumbusan om nagikatundan do Sabah FC id timpu tanao. Namot diho minabo si panikon emas Sri Samantan Sendirian Berhad Hafizal Mahmud napihi o Sabah FC tu mimbul painsamok id ginavo do tuhun ngawi Sabah om nadadimpon strategic montok do company na kamoy manginsamok do tuhun ginumuan. Pisakadazan nga papampay nogi da pangan dumot Sabah FC klinik mimbul om nogi manundun do liga ufang suway ko magukab kasivatan kuma pisakadungan timpu tanao idpihatan do duduvo bogisan. Id pumupusan kinongo suwago itituhu do abal. Popisa mo asil pumuhipay Sabah kasudong onwan panimbangan. KPM pinapahantoy 4.6 bilyon linggit monto katundaan sikul tangosisyan. Inkakanay tiabal mantad Sabah VFM, inuho di Sharon Raymond mantad bogisan Brita Ehwal Semasa om binadahin di Luis Jalin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kopi Vosian.

0: 明日は会うと思います。
1: Yeah, pintanto na po. Tapos ko nga Vika sa imbahan, boss ka doon sa nekat winasi. Aswa, tumay mo. Kapi vasyan. Nung sabab ko maday diyo su. Katawa daan to mamihi mong kinangoda ka sa imbahan. Nato ko doon sabab tadaw ko apat iti. Katahong nga po di tibuhan ka to. Duwang ay po naman. Dari katawa daan, miyan pa'y dago. Doon ka sa imbahan nato ko iti. Tapos nga vi, doon Facebook doon sa Bav FM. Doon TikTok doon sa Bav FM. Masa do itia WhatsApp do sa Bav FM nagi sundong patu da iso po hombus do pason tarawain nga tamay mo na po ngufang da go da iti id studio. Dari tapnay ko nga ving kono pala handil sa mungkin ngawad kasi yung banda tako diti masa do RTM click patoy masa do Estro Vahutu Aiso konsikan nakaguhi na bago kasi yung banda tako da iti Estro Vahutu Aiso kadahivay do popoy hang popoy ho do tapinay nga ving habi na kasi mandadandad kyo do iti kasi yung banda tako diti tamay mo mungkin ngawad Estro Vahutu Aiso na nakaguhi na di bago o kasimban takaw diti masa di ho baho mga kanong mohi sa ginawa nga pag gini na kinangapahay takaw iti mohi sa kore ginawa miyan pa iho so di Mac R. Savesta sa nga no singo noon sundong pa imizo sa o kade Alicious Mojilis nga pag gini na kinangapahay takaw iti
2: Odoy, ikodon bago.
3: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Olo, tatahanan, aw awasi tepiumanan.
3: Kawasa nogi, magano Hurix gama, tubat inumon itinodo, mantad gamat o madu plus. Manakaday mongingan ikodon, olo, tontologukan.
2: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Pagano no, Hurix gamat it store ngabi, farmasi, kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

Ya, tapi kong abi hosom no lo toko di babae no di hosom tadi Johnny Adin Isiao no. Menega vita ko de jam ko tu seminit no di dong sebab dari pagun toko kakal bot toko mohi seginavo. Ay ko jam ko tu toko ngopad minit dong sebab kong ko de hosom abi kababago. I natay mo do iti RTM. Dadi ang audio so jam ay ko jam ko tu toko ngopad minit dong sebab.

Yeah, tapi ko kami miyampay ko dogo DJ Joe. Kasi yung bando to ko do sebab diti kano momohi sa kinafom miyampay diti. Also joget manta di Hayden Hansanon swimming joget sangyan kiva kalamasan. Joget piyata dan kadi Julius Lancaster lojungin. Kasi yung bando bos kada san na ikot finasi aswaw tamay mo.

Yeah, paing ka. Na ikot binasi. Niti magkangat mo iup da soup da iho idanggongon. Isaiti. Oswald supi. Ikot no da idanggongon. Kadi Oswald supi. Baham tumne ko nga vi mega dino bos ko di kambos ko gatang na gata ipino pino habos da katinanan pamonan gata saba. Montok tadaw bay no tadaw ko apat katahong nga pod aditibuhan ko tu duvang ibu duvang param onom dari gatang da puhut gata na po nga vahulinggit tu nga param mapatsin sa kilogram puhut gata vahulinggit tu nga param mapatsin sa kilogram gata kapingan ni aw na ub grade ko isa apat linggit onom nga param tahusin sa kilogram. Grade ko iso, gata kapingan ni aw na ub, grade ko iso, 4 linggit o 6 nga po nang tahusin sa kilogram. Grade ko duvo na po nga, tahulinggit si sam nga podsin sa kilogram. Grade ko duvo, tahulinggit si sam nga podsin sa kilogram. Kantalan, grade ko iso, 4 linggit, 4 nga po nang miso sin sa kilogram. Kantalan, grade ko iso, 4 linggit, 4 nga po nang miso sin sa kilogram. Grade kaduvo na po nga tahulinggit onom nga po dong vahusin sa kilogram. Kantalan, grade kaduvo, tahulinggit onom nga po dong vahusin sa kilogram. Sikalap na po nga salinggit tahusin sa kilogram. Sikalap, salinggit tahusin sa kilogram. Dari hono o gatang na gatay, pinahabos ako tinanan, pamonan gata sa ba? Muntok, tadaw bay no, tadaw kapat, katahong nga po, ditibuhan ka tu, duvang ay bud, duvang nga po dong onom. Dari ka na mungkin ngaw, kano rock and roll kadi Roger Leong.

0: 発想は合うと思います。
1: キバホゾカババグヌAbal tawasi, mentok di apagat, doit kaganan pumuhisan, iki hizab, papatod hozou isinupu sondi, kuma id RTM Sabah. Mempaitutun diozu, kalalahano ponohinasan hozou mumomohis kinezunan Sabah, doiko ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, SPLEN. Kepenguhan diozu iti, songian papatod hozou kawawagu, mentok ponohinasan hozou om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kuma id unit urusan rancangan dan rekam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipoto donu montok penahinasan mositino naikkavo mp3 om nekonop piampai do ooiton paizazanan CD kointahangan di huhumozo toiko profile artist nandi minonupu om neki hasagan doit online nung kibano. Muntok ko payhan di hobby penggondok kokomoy do splats. Hazag it Facebook, hiburan o music RTM Sabah. Om nagi carta lagu artis Sabah.
2: Ya, tapi kong avi naikan na timpo da kangan dia zo kapavagu i na taimo da gai kuma da iti i da RTM kyo. Dari katawadan kuma da tapi naik avi tamoy mo na po opulokis do manupu hozo kadazan. Hobi na kozo kuma da sanguhun i tamoy mo na po i naikot pinulokis do popo aniti manupu hozo kadazan o gumun hozo kadazan daw da iti i da RTM. Hobi mantan atus dari hono katawadan kuma do tabinay diti itamay mo do pulokis do mo aniti mo popo manupo do hozo kadazan ama ayhan yesu isay o tabinay din no do tino kano pa mo kinongo kano mo kinongo diti hozo ko paguhu do nga suvab di ogingo kadi alga sidion hozo diti nga vagu nagi do diti id RTM

Ya, tapi kong avi no tako hoso di Joseph Lodin, duvo hoso di Joseph Lodin di kapaghum aw mi ho gatangon om sinusut do hoso di daw di iaitan do kada zo pajalo ka. Om kiba duvo po vago hoso di Joseph Lodin ongo dia zo dai timpo iti timpo do kangan dia zo do hoso ngavi kavavago ino toy mo dai ti id RTM. Ay, tapos ko nga may raw wata timpo kano kinungot ako hoso kababago di Maria Kadaw yung tanda kano mo boss kadasan masutanon do hoso kababago di Lester Del Sabinus Mojikon yung tanda nung kasayimban boss kadasan ni Godwinasi Oswaw tamay mo.

Yata mga kaming kano ko so duvo ko so nong oras ta ko di kapag humanta di Maria kadao kano mo boss kada san sinusud daw so di Lester Del Sabinus Mojicon nung may na jam ko tu himong pa ram 2 minutes na di dong sa babdad pagun ta ko dadi kapibasyan din san pa kumada di so dahil nung ko na po katandod mo kinangod ko semba na ta ko liti ba in ko na pala handil so kinangod ko semba na ta ko liti mazad RTM click patoy mazad radio vahu tu vahu sisang mo pa ram 2.2 ISO FM sisang mo pa ram 2.2 FM atay ka mazad Estro vahu tu ISO nakuguhi na di kasi imba na ta ko mazad Estro mga kanun na di ato pinangafi mo kinangod da kasi imba na ta ko liti in ko na pala han og mulahan makinang oras sa imbang na takoriti Hansan o his ginawadiyo so subay ko masada TikTok nga kapasaan naging makinang oras sa imbang na tako masada Facebook ngayon ka naging Facebook do sa Bavi FM ba isay aw po na kasampu dahil TikTok do sa Bavi FM kada dito hivay yung mo dito TikTok sa Bavi FM dahil ako kita ko rin dagay miti hambus dahil tiid konti inkoy zikoy do manapanay dahil tiid kasi imbang na takoriti dahil tiid konti masa di TikTok do Sabah VFM. Bye na mungkin ako do duvo pafago hoso kafago di Joseph Lodin. Kapag huwag ay tando siyo no sutanon do hoso daw iyo ay tando manuhok at timpu. Kasi imban boss kada saan eh. Katwina si Oswald tamay mo.